Dudon mi nu le pa u le nao pol nan thau tha chao mo. Adelei lai oswana ke sin kan long muak sal. Tui ni thuan thu ngai nak cha na chan. Lak tau thuan thu kan ngai tlang ning. Kan lai thuan thui lar zet mi. Siel kering jen kan ti chao mi thuan thu kha si. Lak tau na fa na hai na ka hai. Ti kan rak thai chao mi thuan thu kha si. Kan thai cha mi ta arak si deng nan. Tua kan ngai tlang sal ning. Kei ma chu niang men par ka si. Lak tau chu anu pi na chi sani a fa pa pathum te tho na nong mai insang no bik lawi fa parwal te thoi mai ding chu a ol la insang tuang tim tu lo le kil khoi tu lo chun nun dan a har sa asinan an kot ka hin nu mei pakhat a umi chui nu mei no chun zan tin lo mi a tun hua mai sa awa chongi lak tau i fa le pol ka chu awa lom awa zau tha hai an du ding zongin Apun punin awa toril cheo hai. Lak tawin, numhei chazet, mi du do chiam, mi fa khal mai fa toki zau chiam le, du do chiam tiin arua di, nirei nua chun, anupi di nga achit. Nupi thar ahun nei sal jo, achitia anupi angay non lao. Afa te pol khalin, nudang si man se la, annu tukin anrua di, ahlani annu ka anthei non lao zikang. Asina nirei lana, lak tawi fa te pol chu annu chun a muthai no law amit an kem an chat khale an sian nak long long hu na an chuan re ro mana chuan lo an bang no i tuar kan ti chu nangam nak om non law an in sang chu phun noi nak le to o nak li rin a khat khang ne ta bi ga chun annu in a phun phunin a thle mi an pa chu abum nga khang lak taw khal chun afa te pol chu an nui mu vekin a muthang mi pa cheu hi nu nawi azom sha ta chun thi nak mana fe atul cheu lak tau chu anupi in lak tau na fa na hai na ka hai chu lo le kan cheno ding ti na te thang lak tau chun anupi thu el ding chu angam lo a el asia chun cheno atul ding nupi thoi cheno nak chun fa le pol chu lo le lo A fa te pol chu a kau khom hai yi. Fa le nu hai ra kan lau ding. Nan bom phur chia u lo a ti yi. Sham la ka a fe pi. Hai na an thien chun. Kai lon an do ni. An pa fa za in an kai thu. Hai min le tam si. An bom khat zik chia u chun an lau. An chung la na a pa chun. Fa le nu ka e ka vung tho ta ding. E rang ngak siyao la a ti yi. A chung san hua. Kai na kai lon ka a phe li. Lak tau chu afa le pol hai para tan ta shatina thlung afa le pol chu an pa atun chun ngai na kan thailo an tum na ding kai lon a phel sak ruanga an tum thai non si lo hai kung para chun an chap an ra an pa chuan kau asinan sang tu le bom tu zo manan lo mang bangin hai para chun rei non an hua an nau ta bik chun Ulenu nan ning hangin chap non lao kan bia shi kan pe khom dingi kei ka zang bi ikhitaw la leilunga nuam ten irun thau kai lon ka vung dun ta ding ati hai chute chun an bia shi chu an pe khomi an nau te bik chu an khi leya chu nan vun kha kai lon na vun dun hua an u nau thum chun an bom khatin hai min chu an vun phori an tlung sal hai min thon a fa le bol hung tung kha lak tawinu pi chun arak mu chun arak lom hai hai min chu hluk le he ka a ei a fa le bol chu a por re ro hai asnan hai min a chem chun ama kela a chang sa le lak taw na fa na he na ka he ati sal la la lak taw chun a fa le bol chu a ko le hai nan shei pi ke ngaw la ti kwang pi kan sal ding ati hai Shamlaka ashwai sal hai. Shamlaka chun, zan ting guang tumpi an hawi, suan vuin an kwar thay dok chun an kwar. Dok fang zet an kwar nua an ba chun. Fa linu, asunga it niku nan tlem mo ati hai. An u nao chum chun an vung iti an tlem deo lo. An sal sali, atok khang ning di an zumin, a ba chun. Fa linu, vung it sal niku nan tlem mo ati sal. An u nao thum chun an vung it sa le, du to kin an it thay. A fa le pol chun, kapa,
kan ithai kan thorjet acha to ding anti chuti afa le por an ilaya chun lak taw chun asin awun sini shipin atem hnuwa akun hlo santa an u naw thum ten kapae inrun ong sa lo anti apa chu anupi hne na dai ziar athang zo ti kuang pi sunga chun thi ding long long an nga an sanga ti kuang pi chu an khan khora se thang an u naw thum ten ati kuang pi sin chu hele he tia an sir nan an tha bang lak min ziang mana thanem lo nu mai nu te pakhat chu sham laka zan thing ka phur ding tin lak tau te pa farwal ti kuang pi sal nak lama chun ara thleng ti kuang pi chu ahmui cha ti na sa zoi ta ha se thing ati i asin chu asat re ro chuti nu mai nui thom wang kha u nau thum te chun an hun the ti kuang pi sung chun kapie zang fa ten ti kuang sin kha in run phoi sako an hun ti nu mai nu chun aning ati lam lam ma te sham laki umna ki lai ti kuang sungi othong hung thang chu mutha aruan men man asinan u nau thum te chun zang fa an dil chama ronga ate kuang sin chem nak shi chu avun che chat thu an u nau thum chun an hung suwa ke peter noi zan thing chu an lam sak nuwa an ti kuang pi chu an zo ni inan thlung inawa thlen chun afa le chu akaleng pi chun arak lom hai chu napa hwa ama te arung tlungi nafa le pol na hak lo na tan ta hai ka ti karak mo thuk re ro simo ati luak le he ka achin long sung um lo mi chu atong re ro ni ziat rei thana lak tau nafa na hai na ka hai ati sal tho tho lak tau chu afa le lo thai na ding aphun phun a hol nan lo ter thai lo ne da bi ka chun shamlak alhana ka katan ta ding tin arwati fa le no lohar kan at ding shamlaka feusi ati shamlaka afe pi san la la la no nan khen nuwa fa le no hitok pun hi nan thai mo ati hai afa le pol chun kapa hitok chu kan wa te pel nak anti an fe sa le kang dang lan sal apa chun fa le no hitok hi khuitok ha si nan thai mo yasut afa le poljun kapa hitok chu kan se khalna anti tangnang tamnon an kan la lai hitok hite nan thaimo ati yasut afa le poljun an thaino no afa le poljun kapa hitok chu khuilama si ti kan thailo kan in khuilama aum ti khal kan thaino lo anti che chun lak tau chun kafa le pol ka kan hlo san thang ding ati i fa le nu chu tia si le hina rak um shiaw la kei ka ek va tho ta deng ati i akun lo san ta o nau thum de chu tok fang ara yi apa ar kir non lo ro nga an kau an hol le ro asinan khui mana an mu no lo an kiang ka pa an va fe le an lo deu deu khui lam kan thleng ti an thai no lo in lam tun nak zin le an thai no lo apa atlung lo zo ti an thai an che nok hla ni apain aswan sakta mi arsa kha an ei chui huna chun umta dingin buk an sak kunnak zin an thainon lo ronga chui huna chun an umta nikhat chu an buk kianga hin thuro pakhat ara fu khan mu an nau ta bik chun kasai ding ati sai li ala

ăn lâu tổ thiên bí bà ra chân, rồi ăn phủ chiếm cháu ý, ở ưu bê bịt bà chân, ở vần sái. Thiên bí có sống ý xì chân, tu nghe tặng, nào lưu bê văn quài nà chì, hông tổ tổ bê nghe, ạ tì. Ả trị lưu tổ kê, thiên có sống ạ, bí nụ ạ ưu mà xì lâu mô, ý thắt băng đình ạ tì, ạ trông lâu. Ả thai xuân chú, ạ kì lạ ngắm nồn lâu ý, ạ náu bà ịn ạ vung xuông. Ả ưu chân, lâu tổ ý thiên bí chú, vung sái ưu hà lô, tín ạ tiềm ta. Ả xin an, lâu thần về tín, cậu ưu khăn, giang ạ hà ý tôn ạ tì ý, ạ thay đủ ạ, vun sái nà khô. Mai sa bằng in tu nghe tang nao lu bel wang kwai na chi hung to to pe nge a hun ti la la chuwang ru ma ra ma chu a hung ngai ngai pang ding a ti a ti in a tlong lho ani chum na ka an nau ta bi kin a vung kil a u le pol chun an chi an kil ngam no lo an nau pa chu kan lau toi thing pi chu vung sa yo tha lo an ti an tiam ta asinan an lau a thlen ve tin ziang a simo ka u le polin indon ka sai hnik ding a ti a thai duwa a khen ve te na fun sai tu nge tang nau lu bel bang kwai na chi hung to to pe nge a hun ti kang wal pa khal chun na du le hung lo hung a ti a sai deu deu men pi nu khal chu a china hengi kang wal pai na an kha ma chun a hung sao kang wal pa chun a mo chun a ti le le tu ki ka nak ding le rama non chuang si lao mang bangin khau sa sunga arak khu o pi nu khal chu a hung sau vi vawe kang wal pai na khau sa tu na chun a hung tawe anen ka tol su sut ka nam su sut tin a taw ring ring chu ti ya taw la ya pi nu i fir kha khau sa ong sunga chun a vung po di kang wal pa chun a shuk pin a do kangi akil bet pi nu chun a tuar thai non lawi kang wal pa chu zang fa ten i tha o ati re ro nan a tha du lo adir na deu deu ne ta bi ka chun sial kring chin ka lo pe ding i tha o ati kang wal pa chun chu vek sial kring chin ti ve ka thai lo ziang ha chap nem nak ati pi no chun bu lua ko na ti le bu aluak ding i sa lua ko na ti le sa luak ding na du mi hwa hwa na fial mi piang in atwa thu ding ati kang walpa khalchun alunga kim khang pinu khalchun kan khun rali ka ret khi vungla o ati kang walpa chun an lau to thingpe ko sunga chun avung lu ti avung zo khun rali ta chu avung lai sa lua ko ati sin thir sa lua bo lua ko ati tai fe bu alua achina hengi pinu ebu masilaw mo ati na pin akil deu deu pino chun atwar thai non lo sin si ni kan e khuna karet khe vung la owati changwal pa chun avung kan sa le an e khun chu avung zau sa lua ko ati e sa lua bu lua ko ati e bu alua changwal pa chun alung a kim na sa atlan zonga pino i fa te bol chu an ka khatin wut cham abar khat thlui an chi thlu changwal pa ahung then chun pino a kil nak chu ahung phele pinu khalcho afir na pi thon a ina avung tin sal ina vung khentika afa te polcho zianga ha ka chilnu nan rakla ke nan ka khat khati nan e ati hai abeng jokri ro asinan afun zau that sal chun wutcham an ka khatin kangwal pai ben mi si kha mu chutin afa te pol chi cho ning hangin a tapri ro pe kong lubul ka phur ruanga mo nan chi e li lon kiak ka phur ruwa nga mo nan chi e ati e pi nu chu atap re ro asial kireng chi ne medang ne na khang zawi jiang man achang thiam non lao kang wal pa chu lung kim zatin a zan chu ina hung klung anai mi kha a u le pola sim lao a thai sun chu nan ni ram wa ko ke in karak ngak ding ka ba ngo ati zan lam khwa si min asial kireng chin kha bolwa ko salwa ko ati e bole sa cho an unau thum khopin alwak ter a ule pol an ramwana kin an ratlungi ni dangye an nei da lawmi le an mu ban lo bole sa rol tho tho an nawin arak suan sak hai kha an manga bang khui ta ha alak ding an tire ro kang wal pan le asim du si lo athai son cho an fe sal

An nao pa chun, an o nao thum sang a, a chul mi bol ka arak to sal. Amai sabi ka, mi pa chun, no pi kan chul a ti e, phala pa chum a luak ter. Chum mi chen hua, mai thal a luak ter la la. Chun, in le lao to riel na ki, thil chul, shay le nam a phun phun a luak ter e, a thup ten arak re thu. A u le bol an da tun chun, thu a su thai. U le no, tua hin jiang ha nei se la nan du bi ati a o le pol chun no pi pakhat chiao nei se la anti chule a phala nei mi pol kha awung soi an upe bi kha na du bi mi shil mai sa o ati alai lak khal kha amai thana a shil ter nan du lauta ka chau ding ati chutin an u nau thumin no pi en nei zo chil dang du min nan nei mo tia asu la la mi pa chu Ramvana ka may thal kan dubi ka siro nga. Kan unaw tumin may thal na isila, anti. A may thal na imipol ka avung suahayi a upapa din asilter na la. Junte, childang kan chulmiya ummo diya asusalhay. Shay siyam, tingpur law to na ki chulpol kan dulay anti i. An naw pa jun, shay le siyam atata a punpun avung suala la. A ulepol ju, Nun na ding i chil chul pun kimin an nek lu zau ruang a, na ngam chin nua min an An u nao chumin nupi an nek zau ruang a, in kati umtang arem chiam non lawi, in tuma an cheno. An u nao chum chun, ran nung zo le siya bol ka, arwalin an vuli, miliana an zang thang. An zo le an se ek ka, apa lak dawi na kwa tiangin avung luang thang. Lak daw chun, A in mai se ek le zo ek rung luang ka a mu te ka a mang a bang. Ni khat cho hi ek bol he kui la mi ta ha a si ding tin a ti i ek luan nak thu ni na sau. Ne ta bi ka chun a fa le bol nak a hung khengi. Mang bang sa in le lau thon mi lian ngai ngai in a hung hu hai. A fa pa bol in ka pa a si ti an thay. A ni khalin la ni arak tan ta mi. Atlan san mi a fa le pol an si kha a thei chu ve ki million le mi nei an si ronga a pa chun fa le nu kai khal nan ne ni ka du in ter ve a ti na hung dil a fa le pol chun kanuin in rem chuang lo dingi in doi sal thau thau ding na du le nang ma te hung umola kanu shwai ding cho a rem thiam lo an ti san a pa chun kai ma te ding khalin ka du thau thau a ti A fa le polin, chu tia si le, in na vung kentika, hi rol hi kanu vung pe o, nang ma chun vung eyo la, na chi ding an ti e, nam tur sa tho zet ding o min an suani, a pa chuan kenter. Lung oi zetin a pa chu a vung tlung, ka fa le thon, nun nua min kan chang ding e a ti e, chin lung sa du tha nang a pun pun thon, a tan zok re ro. In a kenin an nui nye na, rol tho zet ka lau su ma ti e, Nam tur sa chen cher chu ape. An nu chun, ava tholo maam ve. Kwi lamita ha nalak tia, loom pa pa chun a ee zok re ro. Ne da bi ga chun, an nu chun, an pai ne na. Nang lau chun, ka chok cho di la lul la, a ti ee, an pa chu a hun bar ve. A fa le polin an tiam ta mi, na ee le na chi ding an ti ka, an nui ne na ten chun, a vung hil kho. Nupi pek le bar thang chu. Chi nak ding khal hi dol mai anua ma theu mang lak tau chun lung di riamin arak dol mai an nu pa chun chitin an chi kang lak tau i fa le pol chu apa hung kirti khal nei chuang la chitin an ma o nau thum te ziang ngai lo le nun nua min chui huna chun khwa an salan ta hi thuan thu sunga hin an o nau thum ten lung rual zatin pachan chui ke an kar tlang dan kan mu thei ara ngai tu nan ni khalin nan rak lok pi ding tia ro san na ka nei nan za te para kan lung oi